0: Iki password-e opo?
1: Opo?
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.
3: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.